Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: Christ.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Thank you, Jesus. Mesi wadi pebi akodi bebi.
0: My God.
1: Anaju midi Yesu mo jaji wadi ema.
0: Amen.
1: Wadi ebi akodi bebi.
0: Hey.
1: Mesi wajapodi ebi akodi bebi.
0: Hey.
1: Wabuafu ebi akodi bebi.
0: My God.
1: Midi Yesu mo jaji wadi ema.
0: Amen.
1: Midi Yesu mo jaji wadi ema.
0: Amen.
1: Amen. Can you put your hands on your head? Faster to 3 minutes. Can you share it one more time?

0: bebree. Wo Yesu Kristo dimo.
1: Wo Yesu Kristo dimo.
0: Ewade bo sumi.
1: Ewade bo sumi.
0: Ewade di yanim.
1: Ewade di yanimo.
0: Nafa ye twa.
1: Nafa ye twa.
0: Ewade dimini meye ne memanim.
1: Dimini meye ne memanim.
0: Ewade dimini menianom.
1: Ewade dimini menianom.
0: Ani ye mani yasifo ni.
1: Mani yasifo
0: ye. Ewade fa ye twa.
1: Ewade fa ye twa.
0: Ewade ani ye nko.
1: Ewade ani ye nko.
0: Ewo bo sumi mo.
1: Ewo bo sumi.
0: Ewade ani ye nko.
1: Ewade ani ye nko.
0: Ewade wo bo sumi mo.
1: Ewade wo bo sumi.
0: Ewade ani ye nko.
1: Ewade ma ani ye nko.
0: Adi Boni bia
1: ade boni bia ra
0: oboni fo no
1: oboni fo no
0: ahisha tu yani
1: ahisha tu yani
0: afidie bia ra
1: afidie bia ra
0: wasunsumama ye
1: sanke yebetom
0: ejantom ebadi jantom na se
1: ejantom
0: na ebadi jantom na se
1: ebadi jantom
0: na se ebadi jantom na se
1: ebadi jantom
0: na se ebadi jantom na se
1: ebadi jantom
0: na se ebadi jantom na se
1: ebadi jantom
0: na se ebadi dimine meyire
1: ebadi dimine meyire
0: ani yemani ani
1: yemani
0: ebadi dimine

0: Osofu solo.
1: Eh eh. Ah, see see. E won se ni fi kon o busa ni se
0: lo kure.
1: Enti, na ye kan ya ni se mu a mo freye, e wi se ye na urade islamo. Mo nsu so a mo to credit urade islamo. Mo nsu so a mo ka se yin kuma ko kono. Akoko ni ye bi kuma ye. Enti urade islamo. Apointin na ye enti mi an talk but ye to akoko. Enti urade islamo ni na. Urade islamo. Ejuma ye.
0: Tetu ya fo ni urade.
1: Amen. Amen. I will do a okay, Binkum.
0: No,
1: Binkum. That's it. And the Reverend Emmanuel Jane out here in Kano, or the Assempamre, Ebra War, Assempa FM 94.7. And Radia Dumna Yisuama, or Tinabetu Ampai Wiso.

0: yen. Bema na wi amia mu ahan.
1: Mje
0: so do bo run kro to amia sene mu a, e wa te bia ni tsen, e wa yedi.

0: enkwanhyia bi asie ewo sege adan kwantempon so me nipa makoma kudumiensa ahwrom nkwa no yenya kasama fo madum jaduma ku no om ne koye ekotwisa ji nipa ne yesi nipa dumiensa no ahwrom nkwa ma aka nipa num om kra ne siro masie pepre nya gro openi Emmanuel Boni ye mo ha awiye
1: o me jimu so echiya mo chief so
0: ejiri so ho ye
1: nyame adom ene om bible
0: na enkwanhyia si asi sege adan kwan no so nye ketoa modama mukoduro no eho asem te sayin
1: yo nde amachi nde fe 1255 na yenya ne ntye fe ayi accident bi akwanhyia bi asi wo sege kwan no so ntina ho hari mo ayo sey ekoye kudu ho no na bia ne ye God's love area na kamie no na every shim nana mwana waka nmunu omu sa waka nmua na wase ahu harswa yichucha yichucha kano na yiyi omu fi
2: nchi
1: yichucha kano ma yiyi omu fi kami nini namu edi omu mpita anu edi ma national ambulance ne police car omu di omu call hospital na yevi enu police di omu kwa ene china police ma ye inya ntie se efi doctors ino ho se nipate china omu omu die omu atu anananu wa nsiedu na nipa 18 omu omu je ayarefe ewo kidi polyclinic ho ena another fit kope head facility bia ho no so omu omu akano so omu je ayarefe ewo ho
0: Hey! Obeni tobu ansana videos bi a mi hu no. Se no ne nkwanhyia ne ne nipanum ne kura nyame na edu omho afofio. Se de ka na si atete na ayam na nipa egufom no nyasem keto amafo mra Facebook na YouTube no mo hwe bi. Na se mo koye se na net ye.
1: Ye koye na se anti sankofon nya na omo she ka no ma ye twa na ye ye mun na pii. E se odu ho a na onfimu na ohia nframa bi. Nti ye yini pii saa na na mframa no po bɔno sika kampa obɛsɛma aba back to nkwam
0: ano ɔdeo moatumi ahwɛ ahu no ɛma dodoɔ mɛma dodoɔ anaa nkwada wɔ mu
1: nkwadaa wɔ mu nanso yɛnhuu ɛno no police bɛyɛ saa yi na ɔde ama ɛ sɛ bi hu sɛ mmaa dodoɔ ɛwɔ kaa wei mu mmɛma dodoɔ mowɔ mu ɛna kawo mu so mo so mo number ni bi bia ntim eno no efisɛ mo sɛ yi no ekɔ ka front wonti driver mi ni ni na mo ni na ho so aka a ntim yo sɛ yɛ hwɛ na yenya na yenya kai information a ɛyɛ concrete ayɛ dwa ma
0: Matias Matias yɛ pa na nipa num no a ɛka kyire no ebe yɛ yie sɛ de ɛka yɛ sia yɛ yi
1: di bia wo nyakopon sem na odisad ni bia no so de ama doctors ni medical workers no se omunye na omunye di ometumi a onko fi besa enyankwa
0: abani maye na wasmi nim se de ase mbegina so de futu bia made a
1: futu a de be man se eno no de bia mu adum fm modema timam fo fire service de ma police de ma national road safety de ma and other concerned bodies so omo de ma and they say we can tent hard and in dey mu so a nsio no e wo ha do ahoma cha na say to ne ade na ewemu mu na ne ade etimi e de akwanhyia ba ntwe nyina ye twika na ye ma ye ninda ho na wona e bia wabre na ogusu etwi ka e ha e no no won ko speed na so wit nya cross as and wit na da waka ni chi na do waka na ko cross so obi ka na de accident aba na wona wo park ka ho a won fam bra kwan so em park ka ho e wrong overtaking bi bi bi se oba park ka ho no o park ka ho ho eno so bi akosia ba bebre nti yen hwe e kwan yi so se driver ba ko e mistake a e afeti obi biara onam ekwan no so die nyina nya hweye na yekodi ejuma yenko e wasumdwem ne ensambra asumdwem
0: obani ma yena wase yera Emmanuel Boni eye kasamafo e de ema dumjajuma kuno DO1 ena otese ne kasa nipa dumye nsa anopeya

dia me sa se dia ma wiche dia pa na ya e kro bi me di kro ni di bebra o na e kro no enye kro a eso na enye ma nkoye e ma timemfu no mo kro ni mu enye ma nkoye e wo kro ni mu na we di mo na sofu bi be kase da bi aye enye ma bi na sise kro mu a